nemu wopenya tuwe kome. Ubera no na de wopenya tuwe tuwe kumu magene ngo atuwe ugamu ni tuwe na maga ningura. Uche orkora opo kugira piyara ni yagata. Eka ngeza chere kero de chele pa miku ya kain. Eno kamo kiri ni manu shango yoturin. Ilete dawa karo kobi puti ya shango niye. Kobi. Ubera no na de wopenya tuwe tuwe kumu magene ngo atuwe ugamu ni tuwe na maga ningura. Uche orkora opo kugira piyara ni yagata. Eka ngeza chere kero de chele pa miku ya kain. Eno kamo kiri ni manu shango yoturin.

0: ni tu le yere yengo bol jon tamodo anapur tu le yere ye anapur be tu le yere yengo bol moy pemodo a ni monono kai ne ni monire purba pemodo gi kuna mede
1: E.T. Winnyo, or radio.

0: e gallo noro te ko ganyara nya ni mi pulori e jono jo e la kere ke riuno tino kare pulo chona ma je pulo chone ni ne ja
1: aya udongo mi bang bang ba wolo re te riyo wena
0: pulo dongi bang bang meri pulo dongi bang bang imwa ya lo por riyo chor leja leja na chal chore wiro wiro leja leja na chal wire lo akono lo agonye ko pe wiro leja kariu mi jana iporija

Gino mo kati tung chi mister wang mai yen o kore. An ni mo achin an do ka di chine we an lim pa wora petwer la ta dok la tien ma an anyuala nyuala petwer la le ro. An achil wot pa o malaba e kar mo kuno mister an no kuno jan. An ner mon weng bok chel bi jinja cha berki tamne kwak mena boyti kin ge kuno. Eto mon cha wa win gen doma doma man tu gli chino teng gena da ti ma yene ana chino music mo ma gwa ko na parker ke nying mena boy bi locos man chiki kuma be dan gu pon ka na ma liet he man na ke na na pori ngar mo pori ngot belletik an mi a pori wa ma ko ma tu gnan mister boy bi locos man ki kome ana wachi a boy a yela don pe Kiku mabe, chwa wachi muze, kaku manda, umira churi gangwa kwa chini anpati. Ana wachi aboi, aboi. Kone nere tim kiri meno kono be mada. Eto anere chwa kwa wara lea lea cha ulo dan ki kona cha wachi ha. Aboi karporo ki pigi piga dado. Wano chiri wano chiri ganga le dira boy mister. Apuali tu, loro nanga mudun. Hey.

Paladina. Kiko mabeka ama ogang paladira boy mister. Hey. Ame anaka cho wile wile ot ngatomo wile wile ot kono. Chi aber kitam en kom madam seki kom e gwak eno. Hey. Kiko mabe ana wini ka nyeri pa ngata pa ni mami an yer le peri. Ana wachi apoi. Good. I karma da nena kir pinga pe mer ni anga mer. Ana tu gichi lu pene wa e a boy we. En mama ni kon pe kat wa ka mata do. E what that you do cho ki ma. Cho ole wa ko mo babu do ke nena we tika yatu me ki danu ke chini ku ya wa ha. A boy kar o ile ga da do. Kit bab do ga boy nda ko kar cha cho do. Eto ana win cho ka mer ki pak ma gwai ko ngar cha ni nyadundu. Nyakiliri. Yene di chi ana na ki kome ana wachi mana yeah boy ha ana wachi lu boy de ana ber ki tam ene gwa mama ne piano cha chi ger mama na po po ne pe kar la lu mama ne ene dok chi ana ne boy lu boy te ka ko ma ti put geno mo pe e cho wachi muze wa ka wachi leba chole ti ka pe ngeyo yin pe ngeni diang muti ana ye karoke ana wachi mana ye

Wee tur. An amete ki pende kwa madam se mister. Chi cho wache ni ka kuare manok. Ikar ma cho do dugo. Cho kong doko ling ata. Ya ko doka lokwe cha amone miyana wache warbe. An amia chet wakama ene ti yeni. Kara miyana no teo beru us girl pa one at anu ni. Chiki miyana ruma chiel ki ngei kenyo mister. La fuali tu. Loro nanga mudun. Ana wati luboite anna ber kitam ne katwar mer ko wor wan kiri wako chi win lok ma mane in komiti e cho wati muzeti makki ja lok an pedone done wi ma twal ki kuma be anti ki dakona ka ngar en kam gi dum peba pe yel wi ya en to kai bi chierba mange at ken ke no ormo mala tena nya mo ber ni me chi pen ke ken chi bu nyoto du gore ka miana boy ki kome ana wati ka kuma na yel dum pe luboite gena dum tie yini ko argan ana be dugi speed te a cha wat ko maro mera ana a wini ga cho wadi ki dakana ni e nyakilir we gat werba ye ro ma tin yor yor wakir an muze duguni no wati o ticho duju we a waje o mana ya boy a yere don pe

lati ki guma be kan ma o ring ot kuno mister he ana no ka nyaka cha ober kama cha wa jani ki kome ana pe na wati nyake we du gore kama yana boy ma na ti kwene ki kanje ki guma be nyaka na tugu nyota du gore kama yana boy ki kome ane a kon du gore kuma mister ana wini ka duano mate tiri de da wati ki ot kuno ni don luor magama gua ma da ana ji angi ma nok cha wa nyak ke we ko ene kon he i karma nya gade do bien mister ana we nya ke we mi ana boi moti ot kan ke la tien mo nya gane wati mo me ana boi do ana we ka kuma na yele don pe he ani a doni ot kuma mister ano kala me ko do le style tik mo maka ene no chwe ene kono ane ano miana boy chwe chwe mu wachu begi kome ma tuguli chunya o teng i karma do a male ka mota an luor ma ma gwa ma da ana wachi miana boy mana ye yin my love is not for sale, leave me alone, life is sweet. What a year lamego lamego chere tu an kokoma ne de dane anda ka cher ka lani wo malaba ku je ki kwan tiu na mon ma ti mekeren ana wachi mod mien lo boite kona ne beti gangba kon wa kwan wan kweri du joen ki guma be i kanu ngi yab gang kwan palu dir bana tie er er ngi na ber ka dome ana ber ka wati jam mo ma be de da ma ke gang ku je ti a wer ata boy ka en ka to er ba wa chi ke le kon o lu to ne an ka o chobu bu ni mo ma no te ga kar wa ko mera ana wati mi ana boy dong chue char cham chu ma ke ne che de ti ga do ke gang ka ku man ba ti to ara le ma war lal ay we mala mal ana chi won me da gang la dir boy mera a kwali tu lor na nga mudun he

an ba turu ki kawor gwan kira ba turu ki kawor gwan kira si hani duong bi jan ko kakare na gariyo te pa ki wi she si ko no e pe no bo pa mo lai

0: Nimi pulori ya chono njo Ela kere kere riuno tino kare Pulo chona Maja pulo chone nini njo
1: Aya
2: Udongo mi bang bang ba Uwala orete riyo Wena
0: Pulo dongi bang bang meri Pulo dongi bang bang Timua Uyala opor riyo Uchoro lecha Lecha na chalo chore Uwiro Uwiro lecha Legenda chalo wire.

0: ar me pajo
1: iti yunyo or radio iyum yej kere wer kwaro
0: mar me pajo
1: iti yunyo or radio